0: Lời mời hai đây mời. Hey. Na pepe ha. Tonga tamariki.
1: Waikato taniwha rai he piko e tane wha, he piko e tane wha. Ko tō piri te mai mā, ko waikato te awa, ko tani I te waka, ko kare a te marae. Ko kai pe a hau, no reira, tēnā kete katoa.
2: Waikato taniwha rai he piko e tane wha, he piko e tane wha. E tu wana a hau ki te tihi tapu o pirongi a ka mātai whakararo ki ngā. Wai tuku kiri o waikato. E ripirere ana ki tōku whenua tauriku rā Ngāti I Kairu. Nō reira tēnā kei te katoa.
1: Maunga tautari te maunga, ko Waikato te awa. Ko Takitimu te waka, ko Alpha Brass a hau.
3: He re taunga haukunui, he re taunga ararau, he re taunga haro te kau, he re taunga takotonoa. Tākiri mai te haata, nā runga I te kōmata o Tāwhirangi, kā mātai whakararo ki ngā waitukukiri o Moaka. Ki tōku āhuru moai ki te huki, e ko Ngāti Kaunganu, e ko Takitimu te mihi atu nei, e ko Ngāti Pahauwira te tuake nei.
4: Tākiri mai te haeta nerere I te tīta puarua pe kamātai whakararo ki Hawaii whakaika o kuipātua tīwhira o Wanganui e ripirere ama ki ngā whenua haumako ki te pāo kurumiti. I pepe hati a ke kotahi tui pāpuara ko ko pāpuara. E ko au te waka e ko te ati hairu I a pāpara I te tuake nei. E ko Ngāti Pāpuara te rehi ati nei te haiwairi ora.
5: Mā whera o mā pango o ka oti ai te mahi ti hei mauri ora. Ka papa te waitiri ka hikohiko te uira I te rangi wāhirua mai a nā runga I te tihi tapu o marotiri ka mokowhiti ki ngā waitukukiri o manga haueni. E kōrio ana. Ki ngā whenua haumako ki koe parapara. I petae te kōrero e kō horauta e kō ngā tukrai te tuake nei. E kō te whanua rua kaupare te mihi atu nei.
0: Ko Waitata e tuku mihi atu ki a koutou, ko Waito Ingoa.
6: Ko Zanto Pira hau.
7: Ko Kauwi Alapake a hau.
8: Ko Alpha Brass a hau.
9: Ko Cliffy Waihape a hau.
10: Ko Piata ki te rangi a hau.
11: Ko Bailey Rehu a hau.
12: Ko Ngitu Ujero a hau.
0: Ti hei!
13: Mauri ora.
12: E aro toki mga I mga neke neke, I mga tītanu a mga hikarangi I kuangi tītau ahu.